0: Rongser Gap, Lason Rongsuk, Pangrumpet Pensi, Revenue Village Isi, Lason Kitak, Kacit, Kacit Tibok, Lason Chom, Kacing, Kacit Tibok Mojo, Jo Lason Si, La Amep, Lang Pensi, Lason Si Kitak.
1: Kalang, kalang. Nang ceru iklo nang lipan. Tang ti, nang li, amri, amoja along ke, arong ta, aha warda tetan lo. Lapen ke arong ta du uason lo rong parui si su se chot an arong du tang te nang li ku son si sai ki klem ma te mi du ki rum la haya sai ki klem ka pa che tang thek lo ku son si ki klem lo nang li ma sa thani ji ma
0: la lo pudam ter lo tang te ki rum nga bang ke arong arong ki dam ma bang ke la ke nili tum bang ya ki nang sor lo la arong ki dam bulo tang te la bang ke nili tum sorgari kangbura adak rong asar phansib birta pipo te nang li rong la an arni abang ke nili wang je long le mi dunang rung je an por nang li tum rong isi ching waira nang li tum ilong adim adim maling se tanang li tum thik non nili wang po halabang sar ni nang li tum long le mi dunang chipi dunang je yelo san se thik po an ke rong pharui sira rong sarkep do lasen den kan si bang kila arong tin ke dam thayun e athema i rong pensi ni thom ke nang kok ho tad do i rong pensi pata pak pharu pharu do an nilitum pudam de lo tangte ni thom ni phli lason i rong pensi dam nang kok titi pulo tangte la ke regular le dam puseta mate pachimit me pin le dam puseta rong pharu atam bang ke i rong pensi ni thom pulo tangte ni pharu ga thom atam dukok ji
1: kalang kalang
0: la se la bang so pharman se pine adap prang son aning withu son ponon kaching khana tum do pulo tangte kenang so da kam do pulo tangte la tum phan bang ke minna ahem along se deng pon lo
1: kalang kalang kalang inang churu iglo nang lipan na so putham nang ligi than ka pajir mia pon tangte non het nang li nang ka chitan hem along se hang det ti ti pa lam pen lo amriya moza long tangte sai hem moza dara sai hem la puson do igma mate nang li me thang sa ka che selam nang mala sa putang nang li nang thani chima
0: chitan dak nang kok pon no mat ke kc mate kar biang long ta namas council pen land and revenue department pen ta nil tom phan nang ki thik pi ave la se kirung bang ke arong arong dampo arong along yung si anak nang ke sai dunun e tum nang itu dunun e tum do pulo tang te nili men nah ahe malong si nili sirung lo la ke si pen nang ke rapu bang ke non mat ke avela
1: kalang kalang enang suru iklo nang lipan tang te pamu ke cheng hut nang li e nang ke than suri ni ra great rock si pen senang li e mojadar asai ja khong che club ens nang li klem lo pulo tang te nang li mojadar asai ki klem la so ar buki deng ar ni pen non an e land and revenue department punon hajat penon puseta menang le tuma phan kopilo ne seke nang ki pi la pusondo iklo mala ho
0: ahok lo pu ene kenang sot do pulo tang te pene chet chethan chimum pu ahudma aya abang ke do seta me pu training bi nong lason lason ki rung nang ji lason lason lo pu a training bi nong abang ke nonomat ke theklong la lang la pen ke pudam de lonang land and revenue department IEM pen pustame la mojadar bangke kachirap nang jige ke nang sot ni likachon ning rikang tunga bangke land and revenue IEM pen la mojadar bangke kachirap nang ya ke nang sot la pen ke la longli ami du bangke amojatin benta inut si council pen thik chot lo la si land and revenue pawang ji pawang ve bangke la ke mojadar atum lo lapen ke land and revenue em atuma bang ka kachithan kachimum nang ji mate training kachi pi nang ji akinang so la senona mat ke pudam delo nang la bang so asaya bang ing arche
1: kalang de kalang kalang na churu iklo nang li phan la nang li e la so lama puthan nang li nang than ka pajir mi apon tangte e nang li sai aputhak lo non nili nang garju thuji se tamme e nang li mojadar sai mojadar ar pu nang li kideng donar ni pen council along mate kar biang long autonomous council pen nang li phan pini pen

0: mozadar lo de ho pu ar punengi pipen ja ton ko bi pinang li phanang pi lo
1: o to la mang ke appointment long det pen ke nili pan order nang pilo la mang so order pen nili join dam lo nili methang a circle office long la ke donka revenue circle lo la da nili phan nang ke pi bang ke yuma yuma wasil nang pilo ke ala daily restart nang pilo la anwet ala annual dul hai hui ata nang ki pinang jilo seta me la hai bang 2011 annual dul pen non an annual dul la bang tang telang pusin non anta dam bom ha 2017 pen non an anta nilitum annual dul la bang ki la ke long le lang secretary sar tum pen seta me ching kilo la bang mondol tum han pupo patok nang pu an hala bang so annual dul jong se ave pula nang te nilitum kirung abang sapsu katiku kason lokok nang nak titi se hala bang so annual dul bang ya kenang sot apot ha 2017 nili join lo pu pen ke la bang so annual dul bang ke long dun de pin la
0: kelang kelang nang churu iglo nang li la so putha nang li nang ge than pajir mi apon tang te e pamu het ili je than lo kaching ki ga je than I pinya seke do mal hai putha ili jethan lo tangte longle ador ke larboy ke hai lasi longle ador ke chilarboy posni dinali phanankar jujie bangke longle philang alama putha kachithan ji kachimum je phanpura kupini amria long pen kit he ki dinga tum pen local mac tum pen kupini kachithan kachimum la puson ta do ikmal honang le tum
1: longle philang ador amoi mate koson se pata amri arada phan ki pinangi ma pu bang ke nono mat ke kachithan kachimu ma bang avela
0: kala
1: athema ala longli phelang ala ma bang ke abinong at ke land and revenue department
0: kala
1: local emisita ahok lo arpu ke dolo seta me ada ke constituency wise pu bang ke kali amoja
0: kala
1: moja la se longli alam bang ke local MSC bang nonamat ke training mate lapu ador moi pa bat nang mate rung nang pu nang ka cerap du nang ka singki du na bang ke nonamat ke avelak
0: kalang nang churoi glo nang li phan la so puthang nang li lam klar ki pi pot tang te nona bang ke puthot lang long le lam le li je than dam thu ik nang I long le lam pa mun nang li ki cheng a hut nang ke than I long le phelang mate mi du ke jat ni do pulo nona bang ke annual khiraj pata lapen ke periodic pata la so ka che prek kuson ma la so puthang nang li rada phan than pajir mi ek jima
1: o la so ka che prek ka bang ke la lo hala long le hem phu bang ni me na long le lo pulo tang te a hoy a dui lapen se che phu lapen se la pu ni hang ke lapen ni hang ke lapen la so na long le pu me thang yong se pu cerai at lo pulo tang te la bang ke first we form fill up po we form pen se pata we form long se papling se line wal pata phan apply po la bang so annual pata bang ke neng kan si phan se council pen nang pi po la se la bang so abang ke neng kan si yong se mat ne pen pu ka long li ka chithe mate alam ki alam phong ave pulo tang te nang li la bang so long li ke la long li mi du pi pen nang li ala ki thira pata lo periodic pata bang apply long po an la bang so a periodic pata bang ke la ke nang li phan thang nat a ta nang li phan nang karvoi kar toy du na bang long le det nang po la ke a ki thir lo la ba ning kan siang bong jong si nang li phan thang nat alam ki lam phong avelo pula tang te laki nang li periodic apply un lo la pen la bang so ek sunya ke apply hut abang ke laki rong asar la pen ke sarkari kambura la bang ke a ki ki do nang ji a ke nang sot lo la bang ke ate ma long li a hoya dui abang ke laki rong asar pen sarkari kambura la bang so ay atum si chini ke a ke nang sot la se la pataka apply hut sita me rong arong asar la pen ke sarkari kang burah INOC lo la NOC abang ya kenang sot lo la bang ke

0: lale ave pulo tangte ekso nia bang ke piu ne det nang ji
1: kala
0: la ba ke nang sar la
1: kala ni na churu iklo la so putha na le na ge thana pajir mi apon long le philang a documents mate apata ka chi se mar la pen ge midu gitu ko anakinang sot lola la so putha na le than pajir mi ji marata tuma phan
0: la ke amu heta nang li pui get lo athema longli le ave bote monni ta tum ki do ke tha ka thai ave lo
1: kala
0: hemri chiki ma thai ave lo longli le ave pulo tang te che pudam de lo nang barpi barso ke do thai nda ave lo
1: kala
0: methang hem jong se ave pulo tang te lasi longli hen lo akinang sot ne puwa bang ke nili kadu ka ve rata phanta pani pachini kang tung bang ke longli hen lo akinang sot nei longli le ave lo pulo tang te chukrem chu dama thai ta velo hem rit chi ki ma thai ta velo la si longli abang ke kadu ave se ta me karbia rat an se ta me kinang sot vek lo la bang ke kinang sot nei lo
1: au pat ik lo nang churu ik lo nang li phan nang li la so put hak lam klar ki pi me te ki than ka pa jir mi apon tang te mo het nang li kening je ta me longle ke kinang sot vek lo la pen ke se mar vek nang ji pulo tang te la mu pen nang li ki thana lam the e periodic patta tang ho annual kiras patta tang ho la haya long le pen kupilo ne kisung ki tu ka hut munina tum ke sung se putek the pot si kisung ki phua hut la haya patta pen punang la haya lo pen kupilo ne e kinang sot pute ke padoi je phan la pu avar sai do ik mala ho
0: la ke a hok lo yong se nang li sung det boy det pulo tang te kapre ka bidi sore ka vedar lo nili long le phelang se chipa doi po pulo tang te labang ke nangli neng ke hanglo asai jog ye dar lo chu yor nang kok po pulo tang te labang ke council pe naron ke thiga teng pulo tang te lake ili tum non tribal la phan ke jor long le lake ili tum tribal asu am se chi yor long chot ji la se man ne jong se ken kinang sot lo tang ka kinang sot lo la long le phelang yong se pa doi po pulo tang te labang ke methang tribal amuni ta phansi li tum chu yor nang po chu lang nang po
1: kala kala kala nan chiro iglo la so putha nang li ki than ke paklar thu pon tang te non het nang li ka ning je thu bang ke ki jor ma te ka pa doi la so la ma bang lo tang te ku pilo ne ku na ro ne beng along ku pilo ne tang ka pen ka chu lar dam ji ma lom so phan nang bi kok pen ni li tang ka ke nang sot pu la so a lu thui ha da ki bidam la pu chok ik ma la ho la so lu pen
0: a ho lo asam sarkar atum pen bang aron ki thik dok pene nang li jong se paisa ke nang sod do nili kapre ka war sai velo lun ka chuen pen nanar lo pulo tang te ada alang li tum nang hang det alang li jong se mo nang sai une det pene pen na pulo tang te pu phan tong ka ki sik lo ne pene seta a hok lo long li bang ka nang hang det ek sunya pu pe la pen periodic pu pe la hini ta chok bon ta me ala akhazana bang se mate longle ami du bang si pi vek nang je
1: kalang kalang nang churu iglo la so puthak nang le e ki than ka pajir mi apon tang te e patta ala mi li putho che than thu ik sin nang patta long ki dam tang la so lu along ili ki thek dun long la so lu along ili ki thek dun long pi nang an ke asamis a mek pen si ki tok
0: kalang
1: ki ong
0: kalang
1: tang te non malom ka selam thu apatta se ta me la haya lu se ta me asamis a mek pen sai dem la se la so puthak nang li ku pi pu ik je
0: a holo ke dam tang an abang ke ha ki cheng a hut pen ke asamis salam thi pen si tok lo la pen ili tum ala karbiang long abang ke non bang ke english medium sai de lo ba pudam telo nang 90% ke ili tum english medium sai de
1: kala
0: la se a script ta ili tum ke english se ke kirib lo
1: kala
0: karbi tum bang ke la se asamis bang ke lang thek kom jung pik lo ke lang thek tum la se non bang ke karbiang long ta non mos council pen isi kache parai pon ke deng pon dulo la pen ke dam tangan ning kan 2025 ma ten kan surini rang koi ra pho pen bang ke la english pen ke tok am mek bang se pipon lo
1: kala
0: pipon bom lo nan ala ke dam tang asamis pen ke tok an sitame nona bang ke renew pulo mate kapa mi thulo ke lar thulo la bang

0: lang so sai bang klem nang po ano tang tenang litum la Assamese pen kito ka parman bang ke English pen kito ka patta bang sinang litum kimilong tu po
1: kala
0: halo
1: kala kala nang churu iglo la saput thak nang le ki than ka pajir mia po tang te non bang ke long le son ko an jat ko an se ki thak iglo la hokar bang London Most Council pen non Assam sarkar pen non kachi break do ma non a son sai kachu tik ya dim tang ho ki do ki thak dim la puson ki thak pon son ko an do nang le chini ichi la
0: udam der te a class ke thak ke do do o lapen ke a area town area lapen rural area pu hai hoi ke thak ke do
1: kala
0: bon se dam non nili moza nili angkang an bang ke non amat ke town ta avelang
1: kala
0: commercial center ta avelang la po si non bang ke inglong lapen ke la nampi nam dur se tam me cerai pu kacirai tum do mate de
1: kala
0: ase nam pinam dur la lo la pen ke hedi long le
1: kala
0: la pen ke la sai ka chuti kilo la agriculture land pu la hai do la se residential pu la tang te la ke hem rit ka chuki ma thai lo chuki ve ka dim lo la bang ke ador se ta me prechet lo hai ne intui chat lo ador so chat lo la se nona mat kar bi no to no mos council pen ke thik bang ke la ke ala local tax pen pen ke phok ke ba
1: kala
0: la ke nen kan si lo la pen ke hala he dilong li pulo tang te la bang ke in koi ra pho
1: kala
0: la pen ke hala nam pi nam do ra jota kachirai du pulo tang te hadak ta patta samar der lo pote hadak bang ta sikak ke bakri ni ra duli yo la son se adora bang pacheprek jam lo
1: kala kala nang churu iklo la so puthang nang li kithan ka pachir mia pon tang te nang li moza amri moza long ke ko an si ka par lu iklo nang li nang than i chi ma
0: ono no mat ni li lada inut bang hini pu boro kosari la son to ta hai ba muslim la son to ta hai elitum amri long bang ke ke ong nei bang ke jati man the k son pri bang ke la ke hadak durapet lo ke ke ong mu chot ke ka karbi la pen ke tiwa nepali la pen ke khasi la son pri bang ke li tum durapet lo ching voi kung
1: kala kala e lo nang li pan la so puthak nang li e kithan ka pajir mia pon tang te e nang li pamu pen ka chethan tang ason lo surihini ra kret rok si pen non anta me nang li moza dara sai mate ar pu nang li ot bom lo
0: klem bom
1: lang tang te klem bom lang la si nang li moza dara sai ki klem te la so ar pu ki klem phan council atum pen anong nam nang li phan ko son nang ki pik lo la so pu thang nang li chethan ik jima
0: no no mot council pen ki thik ke ni li tum moza dara tum phan ke la ke bai nong putakali karbi pen ke ko son ne ki pudam ni ta pudam thak thad lo commission pu se mang
1: aphan son se nang ki
0: thak aphan aphan aphan na son se nang ki thak commission se nang ki pi
1: kala
0: la se no no mat ke dak all kar biang long ke phan thom ke bra pho parusia long pen thom ke bra pho se nang nang ki pi ji ma te pi bom lo
1: kala kala la pen hala phan thro ke bra pho tum ke council tum se kachi rai da
0: ko lo ma council phan lo
1: kala kala ina churu iklo nang lipan la so puthak nang li e ke than ka pajir mi apon amria long ke ong dung ke kai phli pus nang li pom pa mo helang than iklo kai phli ang bong pen e midu ki ki hang ki sung nei ko pe ke tu mang bong si nang li long ke e nang man iklo
0: la ke chipudam dak se me la bang ke ni li thek lor alam lo pot la emina karbi ang long a karbi tum bang la bang ke jumpik kangjak
1: kala kala
0: pudam dalo nang adak ke k please do nepali la nepali do nepali la tuma bang ke la ke nen kan si nang thang thelang ta ke pg pu anatum la ke churu nang je la pen ke tiwa tum ta pisler le la pen ke khasi tum sta me son thol
1: kala
0: sta me la im nang kar bi bang ke
1: Bing tung te.
0: Bing tung te.
1: Kala, kala. Nang churu iglo la so.

Non hejong nang litum guniram ronghang kilunalun arju iklong tanglo aluna lamthi apor singkre. Karbi lun ban ajay mek ang denglong pen kijut sialun nang litum Mongol singkro kilunalun arju iklong po aluna lamthi ang song manai atur tipi. Tangte arju iksinang labang salun. So

tanaka set set set set nagina day to day sagan nada da kit set set set sagan sagan sagan sagan ka sagan ka kit set kit set sagan ka ji sagan nada sadha kit set sagan ka sadhan ka man gayi ra tha man gayi ra tha man gayi ra tha Sa thiyat thiyat, sa thiyat thiyat, sa thiyat thiyat.

lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minit pho pen minit kep an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I ake tili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka pre ka phule along jong si lang pe joy thu pulo tang te labang soa lang che ho thu det ta hai. Dong kola pen lang tuk akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulo tang te labang soa dim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji

0: lapwan si sonrokan to terang pen ki lun lun ki mi jirthom arjik long tang lo lakya kaspani gati mahabahu karbiang dang ke bang lakye medium vebelong meters farupli ra krisi ra tokbor fo kilu har salong farutrok si ra inkora sir ke lopen fm along ke faru isi ra tokbor trok megahertz don marlia dun thu lamet ki purang dang along Hirjir kihir arjik longpo Gandhi tong bipen. Tante arjik senang alang dipen hirjir kihir.
1: Netok bomji. Poro hukum lo lagi. Kang tinga pan sining da kabir lakpen. Ardom nang konglo. Kopli kar bilangpi chomna long niit kalioni dikut pialang roya langta ningduk ning oipen libom nang kong muni da tumta mikri alang roya lang ching lusi achiti pi wang phun pen woleng du nang kong huri sayang tongalong hemprek long le tik li tum sang sepu kwan lo ka hang taram po kwan lo thong wai song rong phar pi rong be alam ka ji than po kwan lo sore cho phang ka sor sapo nihang nichi nirep ni turpen nangka chitra na me akar non pu ta me mela khayang bong ka charbu ka chiru ame kri pen le kupulo anse pia me

0: te loe ke jola nitum rong be rong thak tum ge nar julo bete ko ma bhim lo bu ko
1: nang nam et lo bu te hula so we har chi la so nang li ka che par jan do na hut pen si muni ra tum nang li phan na chini bom lo
0: ah la son nang chini bom ya lo ja dak pen si
1: nang li ke lang nam et lo pulo te pinang an lamar jan along ka che par jan dun do pig lo tang ten la nang li ka che par jan dun sa rang bong pen nang li ning ka ching sam ne koloso alamar janabang iklo
0: nili bangke ningching samnai bangke ke chengsi lalo oi harchi bangte ningching samjin lo ke clement cheng da dakla la bangke chelang ta akola pen public tumnang support oi harchi longpen ma ti ama se dakhi ningching samlo la pen akowang thupo kang honome khri lalo ni ningching sam opo adim mang chipu bangke lalo jongsi nili film clem ben jong rata tum nili phan lapan nang support la ni men chelong iklok pa la so men chelong iklok pa tsu nil ning samra la pen rat tum han ta me la film galang ra ra tum han ta me isi chuning riang tung mang la lo je nil tu mala mar janang lang un pen je nil men nang pa chelong iklok pa ke nil hin ben suri sir kar dom pa jir lo pen kurwang tu pilo alang tum ban rat tum ban
1: churulo nang li radio nang kar judu na tuma phan kapar jo pot tangte nang li kachi par jana na thu la an so se ke thek jia phan pura nang li ko nan ne ka charli la pusan do ma
0: nili bang ke charli dun ge ave te ma jala ke cheng hut pen ke charli dun ave den mate nili dun ge charli bolo te lan chalo je we har chi hut la ni tam suting tang ko la kwan ma re sol jala dak pen si charli pono dak pen si sab sab idea wang bom lo director sathe te rang tum si nili tum phanang ja pon lo nang than lo la sonoli la sonang ji sonli sonang ji punang than pon lo dak pen si sab sab idea wang lo la solo got pen aku adun thu wang thulo baburong pi baburong pi ta menini tum phan ko an mana pa theki phanalang tum bor ilo nili tum ta lamar ju lo la director baburong pito malam karju pensi ni tamil sonong se parjanan pen alang litu malam karju pensi nilitalaan imen chelongun iglo alamang ke
1: nane ka charlie dun la kidun bang ke ave non ak
0: ave ave non mat ke
1: tangte nang like jase met ke ka pachalai mate comedian na thuse ka che parjan ke ong la pen munira tumta nang li phan ka pachalai ana thuse na aning nang dok pik pik tangte la bang so ka pachalai ke ko puson se nang like thek iklo
0: nil ke pachalai badela la jala director manar ju ba nil rul ko son ma ko sir plote nang rul ke son son son popo non mang ke thang thelo ha normal normal do po shooting tanko mangke jitani ke camera nangge ton lo lote di camera lo ki lo lote expression ba break dak di bintang ta e po ne aluhi maluhi rat pen ge chingki a face ke li de dak da mingge tamana camera nangge ton lo lote ni mitang face ta li lo ke rat a face lo rat har baklang a face lo tamana camera nangge ton lo mane la kamera lu lu tang lu mati la lu chok lu bodo jada ka sapo ji ba prekrang che po ma kamera ang ton ko ma denang rulo po ma pu lu dam chok ma mongam tin ge chok de i mati
1: chok che tang te nang luminata ka so ting pen wan e ching nek mi mi ha sin bang e ko lo so ba
0: ni li ching nek mi mi bang ke ni li ma si klem lo rong bang po la marja jinong athare pen la rong bang jela da character prek pik usmara ot athon mati di engke jala jinong athari banking long sora ot trikong wat sikinang engke jala rong bang puno sumara ot sikit klem mati jala sabar chilang lo bete dak bang ching ding tung duk ti a film pen e bang reng a mohor ben chimela em de nang na te jala film chilang lo bulo de sumar to ot sik klem nang kok mati a rong bang dai war long pon lo 2014 nang kan lo yang war long pon lo fast vest film lo long pon
1: ja se met ke nang li la mar jan long ga che par janan ke la kang ne ga han mi ma te la ka pa cha la ya na thu se nang li phan ke ka do ka ve kar biang long ara ra tu man ta ni nang e do ka se nang li da ka pa cha la ya lam thi ma te a dai lo ga bang a sab so nang li radio nang kar ju tu na tu ma phan par ju igi ma
0: ni li bang ke la lo kang ne ga han mi ni li phan ke film long kang ne ga han mi ke nang li tum rat tu man ta nang chini
1: kala
0: ta me ni li bang ke la lo ni li ning ching sam nai bang ke o i har chi long pen bang a sab ning ching sam chat kang nek te ta pe ti long ke akichita la so bang ke ni ning sam pig lo la pen ta ke jala sang pher je ti jala mongol ben sang pher je ti oni ne phan ta sang pe ne mhal sang pe bu ke
1: choro lo ik nang li la radio nang kar ju do na tuma phan kapar ju pon ang te adun chuni li na

0: chu thu iklang nang lila ka chipar jan do nalam arjan ko an do po nang lining do iklang ma
1: nili bang la so lamarjan ka chipar jan do na bang ke nili ang bonglom chi sab lo he ang bonglom chi sab long si thong ke bra trok si ne alamarjan do lu la pe ma nili bang ta jo grong grong lam he ma ka ma jat la pula be ma chi sab ing tung de ma chi sab de yak no ta dula chi sab se pila ang ta chi sab se si kong la
0: nang li chipar jan do nang bong pen muni ta tu kilang pe aning ke dok nai kolo so la mar jan bang iklo
1: tam ne kolo lo ne ratum si chini la bang ke ratum kolo so film long ta aning nang dok ne film e dopi
0: kelang lo
1: nili mata nor mata pulap thek de lo ye
0: sang te la nang li phan ke nang li men pe nan par ta bong long pusi a men nang a che thang ma te ka chini tum ki ong tang te la bang so men ka che long cheng ge ko pusona hut lo
1: bong long pu a men che long ik lok bang ke SK production ben baklang do kang hon me kri
0: oh
1: i kang hon me kri long do lo hon te la son ne ha
0: tang te nang li ka che par jan do nang bong pen la a seng pu la mar jan kang ne ka han mi tai si ka che thang nei lo tang te la bang so la mar jan ka che par jan do na la mo bang nang li thanam ik jima
1: la so a seng pu bang ke ili tum a director lo actor lo Rajib Krusar si a seng pu bang ke seng nang pu dak alang li tum si ching wai babu rong pi bikam hajon alang li la Rajib Kru tum si ching wai la so ching wai pen si a sing bui tum sing nang pu kwan ning kam ni ning da with le lo 2015 na lom pen no bon la so yo dak part 1 part 2 part 3 son klang bom le Rajib Kru sar director lo pen babu rong pi director lo ta pen ke la bikam hajon alang li tum chirap chi tu ben si a sing bang ke nang son silo la penten ili tu menta dakti ci parjan dun la alang itu men serap citu si ala so asing mang par trokan ili lobon ingdeng trokan ili lobon
0: trokan lo di
1: nona pi klem nang pugu sone tapi nan ke klem e klem lo ta adak padukok timar di nili bang asing mang ke parwan nong training ching sam o par tulung training ching sam o parwan nong mang la son ni ning ching sam lo je Rajib Kru sar pen preng che hang na
0: do
1: preng nang che ha la so ho da par penan dulu lo da pen tang ko do tulang ni chai nong bo chok ni chai nong bo chok ko dak pen thek lo ing mini bu si lang tha pu dak dai son lo do la ho ning manga wi tu de lo ning kan do tu lu mati ang ke ke cheng si ke dak li ke shooting ya ja ghati si shooting dam studio lo dak pen sinang cheng lo ja part 1 part 2 ja dak si pa jut thai part 3 pen an si hong wang
0: nang li lamar jana long ka chi par jan pen aka prek nang li ki klem kang tunga son ko pin ne do ik ma
1: ni li klem tung son ga ja ta ve lo film klem pon bom lo la pen la pu hem ta ni li sai ta klem pon bom la pelang ko hem kering ning ye war sai phantani li fuloni circle office long ma secular chobi pon ko ma dak pen ma se chetre ko ne pin lo ang ka prega war sai ge chokle mun ji ta thek the ko nang pite lang pipe de lo ke
0: nang li phan la mar jan long isia ot ma te a character nang li phan nang pek det pen a phi nang li ko son se la so la mar jan long ka chi par jan dun ji phan ka chi sik lo
1: ta mane non bang ke la lo jong si film do lang do penang hang pulote yala director tum sin siar junang kok ba director tum yong sila son of part de nang ke pulote la sorting men sin ni klemo nang kok ba generally comedian pun di mitang le comedian pulote bang director tum nang pe yong sin hai comedian role li pulote jala comedian role kali thai me ne jada pasar bra part type mone mande so part type mone mata ek part type mone yala sonang pek lok lo bote character bang chichen sang kok nang le fan yong si comedian lo bolote ni character chichen sang nang kok bo ko yong sa ai ka character bolote ai character chichen sang po jada nang nang a porul le ko nang bolote a porul character chichen sang mang kok bo usorul bote usorul a character lo jada mang po yala son le ja
0: tang te nang li ka chi par jan dun pen la a role bang mo pen nang li pulo bang director tung ko pi manang ipek pu a link se nang li kle mang ko ko pu tang te nang li ning ki hanga bang ke pen nang li pulo comedian ka pa chalaya na ra role bang tong nang li ning sam chat la pulo ma te ka pre ka role do lang ma
1: ne li role long bang ke la lo jong se usop a role nang pek lok ta usor role ta ning ching samu pen comedian role nang pek lok ta comedian ta ning ching samu

0: anta jala ake sar to a ik to pu bangke ni bangke rat tu nang lang la chilon le dejima po ando yo nang yo se apu ji krong nei bete rat tu nang lang ani nei samse da na pa sibi ke che perida to ke chitra ka do
1: kalang lo
0: la pa na ik se krong un lok pu ta rat tu nang lang ani nei samse da na pu ta isi ke che perida to ke chitra ka do la la ha ta ni li pan mang o so rol pe la pu komun general nang pe gote lan se expert pu lam
1: pu dam erlo pu te nang li ke la ka pa chalaya na tu se nang li ning dok ik krong la pu
0: film long line ma Film long line mang kela lo lala le nang pe ko cho lala ta un ta me mai meeting long ye nang la son character ning je ning la son pa chalai ning bang la son mang ni li bang tek te ok la mitan pa ta film long mang un
1: kalang lo nang te nang li ke pin nang ana lamar jan ka chi par jan dun du pi lo la song bong pe nang li nong e ke long bang ko pi pe nong e lo nang li ke long la bang nang li radio nang kar judu na tum pan thana mi chim
0: ni li nong e ke long ke comedian bangke a film men mang si ning available the tame son troxine ke comedian long pon lo la pen best actor ta batai silo ke long la pen ke best film tai me thang ke chepel nai film le rong bang bola mar jan lo ella dakta best film dan nilo best actor dak ma si nili mal lo son trox son Troxison soner kep ne dolo rong bang bang ne libang se sponsor best film dan ne li sipon lo best actor dan nim sang sipon lo la rong bang po la marjan ne li tum ke san se pon bang ke lo ne li tum na inglong adung araya lom to warta be pin ju so du anke ne li tum ta ne li ta inglong hidu ju so ning kan ke ye pisen der pen inglong hidu do ko tamne usui no chapathe jam ke inglong tamne ni tumar rindo joda
1: kelang
0: tamne joda khidi do bai de o lao kol ni li phan ne che matha bong li lol ke inglong rat tum han ke matha tamne towar ave hospital ave enke rong rat tum da hitu ko son se nang dun ma la so bang nep dam pen si idung rai pen che matha dam pen si la son dak tha is west son po inglong do tuman ke pu matha pen ma se ni tum la so la mar jan mang bonai vek ning hospital pen cheng lok towar ke dam ki su enke la pen la hitu nang dun ko son ma la pen jo da ko somar tung por hi son ma jo la da o somato ma ot ko son ma jo la so ronga ot la hay tin ni tum mangke paklang ji bu pan sin ni tum mangke rong bang pol la marjan mangke paklang la so prang la paklang lo jinong thar ibu bang jo la bang ta paklang lo teng long ot lo ing long o somato mu son ma ke do por hi ma por ye ot do ma we ma jo la so ta jinong thar long ta paklang lo ing long ke do ra ra tum ko son si ke do ki sung ma la so bu thak ni tum paklang lo ke chu go yun ben cheng lok ke do ge thak ben cheng lok jo la so jinong thar e pen la rong bang lo jinong thar si ke cheng lo se ken ge rong bang lo isi wet film lo ta me jo la jinong thar e bang ko prang cha ama rong bang bang ko pidun thulo rong bang bang ge long lok la
1: nang li la nong i ke long dun na ning kan la pen comment tu tu si ke long ma la bang nang li ning do ik lang ma
0: nile mangke la jitya ningki rang sina sarpo I word nang bilo pu pen ke hattrick son se chelong pon lo ya ke cheng ben pu wang bom wang bom lo nili rong bang la marjan mangke 2014 alom si paklang un he 13 alom si paklang un lo e word pi ke 14 la la so long pon lo la de pen filming ton ko lo long long la der lo nan ta dun lo nan ta so ma chiu nang pek lo ti ma long le der lo rol thi nang pegang der lo non mangke Then no longer comedian lan suliwe po puni ko pine he man nang pek pe dat te ka preka rol lang pirong te
1: kalang tang te la nang li la mar jana long ke par jan dun sarang bang pen kang hona me kri puta munit tum pen nang an ki lang aning sam pik la pen chi thang pik la si hala so la mar jan la ma bang nang li sab o la radio nang kar judun na tuma phan thana mik ji ma
0: kang hona me kri bang la lo part 1 part 2 long ta part 1 long ta la actor hajir po aku part 2 long director jerpul ha
1: nangli non la lamar jana long chipar jandun pen ke nangli experience bang chi thana mi kim
0: nili bang la la experience bu bang ke thegu bu da chipupe thek thek bu da chipupe la director tum ko san ma nang pila sa teng ke nili ta klem nang kok ko mate thek ti ta thek nang kok po

0: Chotiki kanghoi tum si tame kamatha okopran ka hinodam litum ki thek dam long jasimet lake alang litum ke full time cultivators pinaka potsi alang litum aning kachit henai ke alang litum kachutiki kachong hoi a products
1: kala
0: la hala hinlo nasi litum ke thek dam long aning kan penotang ke alang litum ke matha teng pen alang litum katiki kachapadu ka teng pen jong si athe long le tetlo pulotang ke alang litum aning ki duk litum thek dam long nasi litum atet ka prega long sitame india tet long sitame litum arjudam long titi
1: kala
0: farmers suicide pulami litum apran chi pavir tet litum arjudam lo pulotang ke la he hui aputha kachini dam de potlo la bang so depression aputha kalang litum awareness ka ve pot kachini dam de pot athe ke kachuti ki kachong hoye tumke alang litum kachuklem kachodam labang so athe pensi amethang hem chiparing lo lapen asumar aphan lupachar lilo lapen arniwang alang litum kinang jia son an sitame labang so sai pena jokse lang litum phan ka towar wan pilo nasi inuto munit madu munit sitame a profession tin along lelang damlo pusitame litum thek damlong ji alang li ka chuklem asaya ting pen alang li phan a reward mate anong namlong lelo pulatang ke alang li phan kamatha duk lake long vek po
1: kala
0: mute ilitum rong ar lubang ke chinidam te bang ke rong ar lubang ke depression mate justimet pet ke mental hata putha ke litum ki ka chinidam kompik la ka chithan kompik la po si alang litum amina phan labang so kisum pen ka chipa jok je phan atwa chinidam de tat
1: kala
0: laso pot si litum rong rubar lo lang dam lo pulatang ke penan su kacharbu asumara phan kapanu lu kachar li amu ki toidun thek the lapen rakia hormu kirim kangri kangkrang pen hem kewang lai hui ke labang so thelo lai hui asin ilitum thek dun long lo pulatang ke ilitum matha dun melo alang litum kachuklam kachodam along kupine katikuk du tanglo lapen ajok alang litum akamatha chakong aning ka pasiksak dutang lo kamatha chakong ki bob hedi lapen si la kamatha o ka pranabang ke panahok tang lo lai litum thek dam long ji
1: tang te la bangso kematha kisung mate kematha okpran lapen depression pen lochalio somar lapen katiki kang hoi mate madu abang phu abang phia tumta koson si kematha ka chepa jo ka chepar jang pon po psychological of you ahin pen thar ponik tha
0: shuru par pik lo la bangso akar junili phan ki pi pon pot athe ke la bangso apu thak bang ili tum anutin stame kachini nang ji kenang sot lokashali aklim somara tum punon kachutiki kang hoi punon lapen anutin pir thelong achi the ki du pu munita tum anobang ke labang ke kachini nang jia kenang sot lo lasinang lui kar jo teng pen kimatha o prana phan kuson si li tum pame po lapen kamatha ki du kelak pen kuson si chapan chok po pu lalang dam lo pulong ke aprang si ke kimatha o prana phan pame ji lapen chapar jang pon ji pulong ke aprang si ke mithang phan kachichi ni helo kenang sot nang lia kamatha pen nang li ok phanang pana hok loma pano hok hema puke anut ka prek amun kinang li phan chini dun de
1: kala
0: nang li kamatha loke la sia aphrang si ke nang li methang aphan ka chi chini nang li kamatha pen nang li ok phan phan pa phang numa la pen nang li kamatha pen jok nang li kidam atuar chok ma chok chema la ke nang li mena si chi chi chini pot si aphrang si ke methang long pen si pang ching pon po la pen methang aphan ka ching hon la ka ke nang sot lo nang limena phan le nang chinghon thek thelo pulotang ke nanut ko prega phanta inghon thek the na sia phrangsi ke metang phanil tum ka chinghon metang phan ka chinghon pulotang ke apora teng pen kichu kijun la pen ki matha long sitame ili tum ka chi control e ok phanang pan hok seta ke matha bangke ili tum anutin sitame matha the that nang ji nang li phan meknu nang pachang thek the a ki matha anutin sitame a kai long ke ki matha kisung te li tum phulo prek jam de anutin si kajetong pek jam lo te bon si tamay ili tum ajata kamatha kisung le do si tamay hala so kamatha kisung pen ili tum arni paning wen ang ne la pen la bang so kamatha kisung pen arni pang thang inang ne kinang sot ke lahan lo la pen exercise klem nang ji nang li chong si chichini lo nili kamatha kisung pen nili ok panang pang nulo nili isi kamatha kisung nili puar lo do ver lo che pakak u ne dat lo nang dun ver lo
1: kala
0: kichu ta chu thek the jun ta jun thek the lo pulata exercise nang li phanang rap po laben walk ke dam nang li anuwet se tame nang li hong dam non walk dam non nang li anuwet du joy rinot lapen nang li

0: Bom, important of mathematics in school, but school along on cool among so can answer. Alam jin lang dam ban chi hot chi pot ar chi lang po.
1: Aprangsi radio kar jurat atum anapan kar dong pajir lo. Nona por school ka charli somara tum katikuk nai. Langdam polote mes a subject ta easy lo. Lasinon chihu chi put ponji lake mes a subject a putha. Lasinon ili tumang bong reng bohom school athan bang sar tension be ili tum ka chopha teng pen na je tong lo non ili tum studio long sidelo kar dong sar
2: kar dong.
1: Lasi sar nangli phan ke cheng si nang kar ju ponji ke lahan lo. Nangli mesa subject question si nangling ke hangre la pen question ben si nangli mesa teacher ke che paman lo
2: joru lo la bang so nili mesa teacher che paman pona puthak nang kar ju pot la ke isi dinglen alam tumu pule puik de cho nili bihek pen ta mesa phani ning ke hanga bang ke la pulo kapre ka subject bulo tangte kapur hi nang ji adang ta isi thik bet avidat sun thik long kai ta chilar wo isun thik long tumi mesa hormu bang ke isi do vet confine thik vet a hormu son si theklong aning kan ning kan ta me chela roi ve
1: kala
2: isi ning hang bang ke lalo la pen kecharli bang jong si school hem nangge than bom ho jong si munthi dun pen arju dun pe me pen chali dun pe me bulote ani si amat pen si penang an kachini dolu tong te puthot a sap sap ke chiru hiru long pen e boy boy ni pen le chelang chot si ta me la somu bang ke kai ke nili jung jung phan nili ma tha bang ke ning do ver la si ha behave pen si ta me la bang so subject nili ning ke hang do la si ladak nili isi nili kai alo la bang so mes anat ke bang thu isi turning point son do nili metric pass lo 1999 aning kan nili hem ka do kawe ke boy det pen jok nili phan bang ke dokmoka thongnong be college la pen bukule rukasen college long sin nili phan ke admission ang ke en pon nang epidun ji phanawar sai ke hem ben a je kong la an bel lo la si nili ning ma thalo hadak long si nili dun bulu tangte nili ke mes subject pen chi unang po nili ning chirot kut pen ke do thae we kachali afan khidar abi boy phit jame isi bak abi di duji dam lu bulu tangte busi nili nili pen baheni bang si difu gop college long admission nang en dun lo admission long lo la si la dak men si nili bang ke la bang sumer a subject mode science stream ke ngi pu ke mang bang ke ke claim ke peng ching bon bang ke difu government college pen lo la si la bang song bong pen ta kisung ke boy la pu ke dubom lo boy phit si ta me hu behave when ing hang chipe man ji pu lo pini ani bang thek thek si ta me nang li tumang nu pini bang ke barat ang nu si ta me nili karja bilong bang ke la lo la si nili ning ke hang pik la pen la bang so subject ke maduta sungkrung gu si pu boy phit si ta me kisung uge kali la bang ke ili tum ahok lo tema a kapre ka subject pen kacharli bang apor piche nang ji kiru ye bang selali da nang ilan chot kapre ka subject ka sonra pini a kapre pen aba kapre ka bukali non ili tum isi example and dame history subject ka son pini ku pima ke man mo e prang ke lake history si manik det po la sila song thaka che larro ani bang ta updates nang voi halake tame mes long bang ke la so updates bang ke do voi pitame England u ang pen muni ra kai long bang ke ke nang sot ajat a feel along sa me mes bang ke itum ke lochali long ke mo yar bung bule pupon det sita me directly indirectly mes bang ke muni ra kai long bang ke sir abdul la sin nili bang ke hala sut men tame nili phan sartum nang than pen nili mena ning ke hang pen si pini ani bang ke tik te det sita me ranang no bang ke metha teacher sin nili phan nang hok pon lo
1: ranang lo churu pik lo puthor nang li phan kar ji ponji ke la lo match a subject usomar atum kacharli ko anakenang sor lo
2: la bang so a subject bang ke maths bang ke langdam lo bulute non ili tum kado kabe tum karbi a ke tum bang ke maths ke engineering phan si ke nang chot buson si ke matha dupik lang si tam me maths bang ke langdam lo bulute ili tum jo pedap hem kitun ke dang long benching lok ani bang ke claim ke dam long stame ili tum bang thik thik det buchor lo maths si nang dunik bom lo isialam joy ke si ili tum jo pedap ke thik long khan an ki tun long stame bang pho ge cho an long ing ti kon si ki pila ki pinang ji thermit kon lo ki pinang ji halate isi la kha ben si dam lo ote halate isi math lo bepar be halong si tame ke jor ke nam long si tame ili tum math putha ge yong si ke peng room ke pe dam ke thak yong si chini ne pulo tangte bepar be halong si tame ili tum pe prangon ilo la si non mata ili tum ji thek long lo la bang so math subject bang clear dak ben ga chini ne ning ke hang he joine pen mat ili tumang ke bepar behalong mang ke don mat ili tumai khai am ni tumang ke ki thek long jum heklo asi mer bang ke doctors engineers ba bankers lahai phan le ke nang sot ke li nili pudam ji bang ke me sen pen kep ang ding ana

0: banke, meta banke, Charlie P. Messi, kenang sot. Atima, mo technical ahin le puri hedet, voi pitame, meta banke nang sot banke, duvergi, la pen, claim tick dam tick banke, mets bohmu banke, ekai sike chekat un e usinilip, ninji exila banke.
1: Kenang sotla.
0: A kenang sotola. Kayang is si, kaya jonke, meta banke, kenang sot.
2: Putonali hanakar jigel halon. Mets a subject osomaratum, kupia posika Charlie, aninke hangabang, jum hekla.
0: La banke isi. Ningduk me alam lo ili tuma khelong bangke maths ke Charlie ki jumhek mangal ka hokalam lo ladak manglang namlu pulong te bang sopor me ili tuma nang pieting me ke dor di det tai o phir tami pachi hek pen chini an ke nang sol anili than bajir mi po ili tum jelang namlu pulote aprang si kiti kugida mangke ili tum ke karbing long ke inglong atokanu saide lasi ili tum sarkar si tami nang thik pulu school mang inglong atokanu ta voi phir si tami than bang non din than bang ba toy bahada ki pie bang arona ting pen kidunang je tum pen ba ke thanang je tum pen isi arsik jik pen thir kluk pen ki klem pon pie join isi ili tum bang ke kachali jum heglo athike non bang ke mathematics pulo aprang hot bang ke nil tum chali hot bang ke lp school long ke arithmetic bujot arithmetic long ke kapang room kapajum kapedam ke thak ola pu hai si to chodak sitame non mangke mathematics nang le tanglo geometry nang le tanglo da algebra da dotanglo lasi lp school along sitame non bangke inut science teacher pivek nangji science background pen pivek nangji ahok lo tema science puri he tum sitame ke bang deng unmatched sera tum mangke thik sera tum du avi punili pupe voi phir sitame science tum lo pulu tangte alang tum mangke bihek pen ka so bang su ka charli ap tu master degree an sitame maths du ver alang tum lo abang nolama din kai bangke sikki ki bibonda du sila hailong tamelang li tumi du niglong chodji sila hailong pen bo rongar lu somar tum han ke than ki mum abidi sore bang ong mu chotpo lasi labang som ke than hu jong sili tum aning parong pon thek aning pahang pon thek joy ke ahor mu jong si peklang pon thek lo bulong te somar tum ke charli aning hang po athike mes ahor mu bangke soi sungkrung gali mu pamo hetan nili pulo lake joy ke ahor mu sitame lu than bang tum sitame anu tin gela bu pe te ma sitame inut bahini tumke do amena kam chelang nam chot pithek nang ripuhan methathe lasi nilitame pinison studio ba kon pinidak wang iglo alonga prek prek tame nilphan sikiki pi phane long long ni nang hang iglo hala dak tame nilitum da bang athom pli nilitum phan resource person hisab nang hang po thek dun long lo nilitumang bongta ahok de manilita thek pet pi boy phitri tame inot bahini lothan bang atom bangke akisung ben than biprang rong po usomartum chini dun de po ani hang ye datiti lasi kethanang ji abidi du non ilitum ke pangrum hini pen ke thom pangrum lo te pho sita me inquire a pho pen pli ke bra pho lo bolo dang te la pu arai ke pho pho bang po ke nang le rok po la so ke ke itti beti to gra pet lo bolo te chok si la si ake joy pen than si hala number ke tok nang ji an yom pe thek det pen si a number ke thek e than nang ji la si nili ki pujam ji bang mang ke usomar phana ning pahang ji bolo dang te joy ki pen akisung aki joy pen akisung sidam nang ji men men jong se akisung than nam lo bolo dang te la tum nang chini dun de po abidi nang chini long dun de po ang par ke aning ke hang bang ke kombom po sung krung pu bang si dam ik joy po a thema i se la mang ke hok lo ili tum khai long ke ba ili tum society long ke mers ke school dun de ang ko mesi sung krung po lam bang ke usomar tu mar ju long et amasi ka pheria phone bang ke hem pen ti dam de prang ben du pon ko si la bang ta ili tum bang ke non bang ke pivir nang la de luke charlie ke kadog be subject ta port pilo bolo nang te isi vedlo pusi ili tum bangke usomar do manta thanang ji la pen luke thana tum hang isi tuning ri bangke nili hin manta la pulo kadog be fan sitame rar fan sitame easy to hard sitam nei an yom chini po interest long po ang par ke pisung ponchet jamil tum than pon bom long po sinili hin bangke la bang so a join isi isi bangke luthan bang kadure la pen isi pen bangke usomar do man ke thanang ji vek aron pen ili tum ke pleng dam de do kok aposi ka charli aning ke hang bang ke jum chat mah posi nil bang mathada
2: kala kala me samje ka charli aning ke hang he oso mara pia po tum phan ku pia bidi ben si than si oso mara tum long ka charab dun nang ji
0: me pick a question la bang ke athema non ke hut ke lo ke charli bang ke school of han chiki lok ta chok che a pia po tum ke charap ke nang sot athema maths ke la busona subject lo kirui ke nang sot lasi apia potom ke claim cheng nang jia kam bangke usomara tum phan ani bang ta school pa dun learning ji la hello ke nang sot nae bangke athema maths ke ang thun ani si tang te det te hai tumo son mangke ang kung ji than pon mi ta la bangke ang kung a hok lo te mang kung do te mahala so ang kung jong si

0: tingni dun tanglu tangte ani sibak dun dede tanglu putte kiching pen ki jut ki chaba bangke kini dun dilo asi procedure do so procedure bangke long dun edet la si ani bang dun igberlu pulote la bang so hormu long dun thorpo angpar ke alang litum la bang so school hem ke than tang a maths la do kabe hem rui thu nang ji a hokle tema a pi a poili tum long mangke non puta pi po tum do ulang maths chini thekte balu dun de tum da do school dun de tum da do do chali le tum da do voi phetita asumar tum phan school bidun ver ba hem lu chelang ma chelang le bang la an bang ke lang thik ji la pen jong si isi ke nang sornae bang ke school toy dun lo le ma chali po bola bang ke kali de nang ji a hot dak pen ke apor do ling ke nal si ni leng da dam si da me aju ke buha ji le ji pot hala tuma kitab talang dun nang ji abu hilang dun nang ji pi tok dun de ma bini lo school hem dun ma dun de ma la bang ke a hisab che enkri nang ji la pen apor do bolu tang te school hem ta than bang tu me ji tong dam nang ji je ne hem o somar ka charli ko puson lo pu bang ke hopta pen bu beta chklo yon pen e phong an ke than bang tu me ji tong dam la li somar tum ka puri ko puson ma school hem school dun wer ma dun wer pe ma ana birta en dun pen si la je lang dun chari lo pulo tang te nili bang ke u somar tum chame dun wer lo pulo te pini thek the pot pen up thek dun po pen up thek thi pot pen up dik thek dun po sila bang so ang thu nu bang ke long dun po ke charli ta aning hang po pusi nili ma thala
1: tang te no na por a ya go somar api a putum ke la somar no phan maths science subject ka pathe gi phan tuition pipik tang te maths a subject school along ka charli along pen ta pass un ji ma mate coaching la pen te tuition along pen charli thu vek nang ji ma
0: la da ka bang nili pudam ji bang ke coaching tuition bang ke akenang sot kali dada labang so coaching tuition bangke bhag heniya somartum si afan se kenang sot phuji isi bangke akele kanglen pik kethek dundi pik athema muni da tum bangke iq ham bangke anudin sika pre komane bang phan ke batai isi hini ki thanthek detta hai mane batai thok phota thekte detta hai la si hala england pik atum phan ki pe thek thuji phan labang so phi pen thek det lo bolote alang li tum bangke meong chot lo oi phit tame isi hini do indut bahini tum bangke thekser thekser da tuition en hala tuma bangke akemang kang tuye tumbang lo athema non aloma din ke khachi pete din binak asi hala daga bangke ili tum ji tu school long a books along a bangke ka duk abi tu pet pi lasi high level a question mukha asam mukha ka chali fansi indur bahini so mar thik ser tum ta coaching ke enchot lasi coaching ke en bu bangke tuition ke en bu bangke akenang sot buke nilike pudam de hala bangke athema school along jong si dun ver chali pe dun pe me at than bang dum hanal tum chini det pu sita me tuition en era school hem long le math teacher tum han ba kapre kapre ka subject sita me arjuro bolte lang tum than thu bekje la si therag le pin phere re pin ben ke tek the an bang ke school hem si sarfan arju bom pulote madu asarta teacher bulo tangte than thi det ji bu bang ke nili matha the la si school hem long pen se lang tum apport bi pen ke tek the an ka chini ne an clardak pen chini phan bor ilo sara tum madung pet pen arju lo pulo tangte nili bangke coaching tuition bangke dam de detta chok busi nili puji
1: kala mesa sabje ka charli pen kopi ale duji non metric exam pen cheng lok somara feature tum ana phat
0: nili pamu du hetta upon lo mes a subject ga bangke ili tum bangke lake ekai arjon da ke nang sotlo lake metric ang deng buchot kali lo si thek ser lo bulo tangte hslc ang deng ma ke bang deng chot bukali lo mesa bangke lapusi dhunik bompo athe maili tum non maths thek ikselo pute non longge chepe te din lo upsc puno apsc puno hala dak sita me maths subject ke do veglo reasoning do asi hala tum sita me nili thek dun long lo indun bahini tum alang li tum la bang so upsc exam afan ka prepare je phanta nerkep sirke baso marlong tuition endun ta thini li thek dun long lo alang li tum nang man ta nang man lo non lasi maths bangke non ili tum da ka bangke engineering apan di chini chodla same lai son vet kali maths ke non banking do data science do la sili tuma banke inut bahini do tam engineering lo thi long chonma maths ke engineering phansi ke nang sot bon buti tin ko la bu kali ili tum healthcare long tam maths ke nang sot lo bepar beha ta ke nang sot lo la si along tin a file dam sam maths banke ke nang sot banke feel vek bahut ak banke la si non ili tum jelang dam tam banking long sam ili tuma munit ke jump pick lang dakta la ta hok lo maths ka ve polo maths ong di thek lo polo tenon banking sector nili carbia khe phan ma ka pri phan pe carbia khe tum phan ma ka nili pini la bang so

0: tumhan ke ali bang ke alang li tumhan ke nili bang ke thek lor lo la tum ke ali ke tu veglo pu si nili puji athi ma afil tin long tame mets bang ke ili tumhan ke ake nang sot lo si doctor engineer som bang ke la ke nang veglo health healthcare long punon engineering long punon non ili tum ke doctor engineer engineer si technical chini chor architecture dolang data science dolang banking dolang kaprek kaprek ka sector du piglang ke nang ji ke la si alang li tumhan bang ke non ili tum adim bang phan ili tum no thona khai phan bang ke e prang ke litu mangke charli sik nang sorla ka prek ka prek ka field ben ke bang ji phane ke nang sorla se hala bang sumo pe ni likani ji pontang a field long bang ke mets bang ke ke nang sorlo la si ali ta tu vek ji ta ke la si la da ka bang ke ili tu madim mang ke a hoklo mo pen buton tak si a scope ka be join ni ma si litu mang ke son soni si che chardun chot la si nili chuning ri abar sai ke du tu mang ke a char dam ignon ka prek ili tu mo ke nang sot a field ola hal bang so profession charli dam ignon bang ignon dak amuni tu mo pan che than ji mum bantuna an thu se pe chan thuna athima inu thek ser tu mani abar sai vedat podamuni de tum du tumi ili tum mang ke dak ma che than ji mum bom lu plo te an thu se chini pu non mang ili tum ke mo pen ni li pu le thot lo a scope ka via jo ni mai li tum mang ke kis ini ke kachini ni son si mandet same non itum thek long lo bang su si bang bom lo adim nang le bom lo asi ili tum mang ta non bang ke mers le dolu pu lu tang te ni li pu le thot lo ali ke doctor engineer tum wan su si aki mi profession da dula nasi maths le thek lu pulo tangte nangli nili pui bangke science ke thek vek po athema physics son son asab chek phan ke bangaring lok pani pudo maths is the language of physics si physics song de charli ji bulo te nangli maths ke thek vek nang kok po athema allama ma si maths en lo nasi non ili tum amunit ke non aeronautical engineer song ta bela kilong dun bang belang engineering ta branch tu piklang li tum ke metallurgical da bang engineer buta mil tum kom piklang la si math le thek lo bulote engineering bulong ta a field du ik piklang ka preka preka field du piklang la si ali bang ke do vek ji buti ni li bang ke klar dak pen la bang so che tai pen pa chi ni gi
1: choro pikla nani phan ki jut si la ju poning tu math a subject ke thek thek pin aw so ma la pen a pia po tum phan nang hin pen copia missisi pg
0: la si ili tum lu ke charli ka pangching hutke maduta ki thek open le pangching galilo ili tum pencil ki ot ta ke charli pencil ki ot lo ki tok ta ke pangching lo la si pini thek u bang sita me ki ching gela pulo thek the da bang sita me ki pangching bonang pula pulo sita me ni li puji bang ke kabor i la pen apor ka chi pi bang ke ke nang sot la si api apu tum sita me nili ke ching siuta pulo nang li tum hem than thik the det ta hai nang li tum than thik det ta hai same nang li somar lu chelang le ma school dun ma dun de ma la pu an ma nang li tum chelang dun thek la bang ni li chini pe me la si la o somar phan bang a por chi pinon o somar lu chelang le ma chibir ta dun voi non la pen chiklu e jon along a ki kom nai ta e phong vet sta mi a por chi enra nang litum bari bit akam du boy phit ta me nang litum than bang ha ji tong dam tha nang litum asumar hada kapur hi ku puson ma la so phi si nang litum phana jat ta me kapur hi me sen wis ta me ku pia bidi si klem nang ji ma nang litum hana bidi nang pipo non ke athema sarkar pen ta kaprek kaprek abar sai du si hala bang so bar sai ali chu endun pen nang litum asumar ta me thek ji asi nili ke lu than hu ta than ver lo ili tuma brain ke thek u phan le nang pidun u galilo thik thik der phan ke kom he kalilo la si ili tum bang ke ka charli along bang ke nili puji bang ke apor ki pidun de ka chirap ke chitu ki jum he ga joni si ili tum ko anma ki pe thek dun ki thek nang jida thek ki der lo la si non din ke u sumar phan school toy dun lo pu mat dun lo le pu bang ke chogi ke si ka do ga ve pi pu phan bakar bing along rat phan sa minili labang so chitai ben bachini bangke usomar luge charli along cherap chitu dunon nangli tum khiti ge chelang dam son kapre ka sai je klem son si jo padap chelang dam lu bulute nangli tum khiti da mi mesen ji asi lab usomar dal buson dak thak si nangli tum chelang dun pe me lu bulute moni si ke mesen au sumar si nang man po lasi nili ke ahokalam lo pinan tum hane pulo lake ili tum saving beng long son saving accounts lo ili tum si dak jong si ili tum lang dun bom than dun bom de dun bom lo te nang thek bom po pine bom po si mo ani si bang

0: Oke, dak nang pling po. Nang litum a interest ta chilong po. Nang litum mo la so so martum texer reset lo po nang litum malong si. La bang so maturity bang ke nang litum long si mo ko nang chili tu po. Nang litum non pinia ni nang kinang dar le dam ta mining oi nang ne. Pidu non, chelang du non, mo si la ke texer lo te nang chiru vek po. Asi ka do ka via pie po han sa me. Ni le ke jut si chuning ri le thot lo. O so mar ga charli arong nang litum bari bit akam ne do sa me. Apor chipidu na bang, okay? Ake nang sodlo, nang itu apor chipidu n celang dun lo nang lihem somar, take vegji, anisi, munit man vegji. Nasi la soning je tepen si, nili la bang sokar ju, kita ke bang ke, pijurik lo.
1: Curu pigan lo, mes apu tha ke jatah nang pulote apor ta nang pigla. Stami ili tum lapan apor ben, stami ili tum jatah long lo, jimum long lo, lapen te radio kar ju arat atum stami, nang lilong pen stami, aja ka bidi ke nang long pon po. Mata nang cini dun lo, apa pun tum sampai mau pi bang je tan pon tek pol asih. Nang lipan ladak studio lo ngebang pot curup pegan lo. Muka bang dia pol sampai ditum lah. Macam putak bang je tan cimum bom lo na. Pada pini bang kapor alam dok kok pot. Lapan pen leh tum jihu cipu da putak bang ke. Inton pon ini na. Kardon.
0: Kardon.
2: Lapan apa nang tum jihu cipu dalam cie. Arjing long tang lo. Lagi akaswani dipu.

Chaimek ang deng long pan ki jo sel don hal tum ar jong ji alu nalam the talu alang bi henlo garduk nai labang solon kilona pang lake pukhila lek thepi totang te arjik sina